mo to na sule pole lang ang kalan do na buntu. Tongkol la kabuan na randu ko makara tau e tau rapa sumuan pulim ba. Demo bini na demo ani. Na ko ambia mo la narampannya na kanat na. Wangai rante keda ko te sule tamatang na ton. Situ ti tanan talu to kasang panaran. Bangunan ban ba. Iya moto narampole pungan tono tamaran tiru layan nakara pamuti kara sandati kara ingam pitan duku na tirong sila sanna na pengkataku ina kana pala disanga rindinan tirong na te itu rindinan tirong na kana cuman kepasuru tumi tanpa pasara kasa sila sanna rina pengkataku iya na kadidadian benda sabin narampan ang kapalan padam popat itu patulakona. Boleh soleh so nampo dalu dalu kuna.